0: sa onyami etimi yi Joseph every efias ayen obrin pon dia and ya sa nyami na so be yo obrin pon
1: men yo no nim sa wa to me na kama ko wo fa ron se ata pon.

0: Asafo Bisma. E ko bi bra ba mo puo e yiri bra mi. E pe hu ba bi mo fo ma bra ba nko. E pe ti ti be bra. O bi nya wo bi e fi da bi biara. E bra din na mo so ka sa tra ni ma. E ti be ka bi ti e bra din ma. E wi bra mi.
1: Mi nya e no kwa. Na so bi e mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye nya ko pa. So se wana wa so wana so abre na wo ko ko bu no. One more on the riding team. I'm ready, one more.

mami. Sawa bra, sonji we mami. Abi pa mi krabwa, ayo mi karati, chichi fu, hey, ayo mi ovolu. Ela di adi ba kope na di mi free men sema ba mi ya, adi ba kope. Na ye wunya nkupon ko ena wunim na se biye wunya nkupon heart biye wunya me wa koma de bi jidi am a jitto with sa wunya nkupon be koso aso jano e wo me so.

te. Una mi mama ni sisha wa mini suani na bepa. Aye kasama ni ye ye. Onya me kasama.

adoono alam ya fajj medina siya amse ayna inyan hiye alam ya fajj medina siya ay debit maye kina biu dama fo nyaase mo mi hokka ben fi na ma bakasa do bi ya no to bosi o petit mesin ya ma fi hon suye do bi ya na oh bebi ya enso onam e ma munyina adi je pa e be fena e friya e friya na fi ka fi no a po bi lo kwa na e ko sa ne pese se se bi e me na right e ma munyina adi je pa

mekramant ba bia wo bia mian so lwe urade mi kuna me do na nyame na me humo proso na samre wadi awadi e da hu kire wadi em wo kristo nyame ye jan nyame obanyam so so ba mekramant ba bia wo bia amin shrawo.

la kuma ye se mo janga ngwa ka fa fini o mani pa asimo mla mi ani ai na bla dinya ko ko na misi se mo poli ti tada mama haya mumla na timo mla ta tsirema a presan grawo mpa

na me kwa kwan to die kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo sa wi boni ni na wutu me ngo me ma ni frani na te so mo bra won kura kuma na me ma su ti fuati asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba mo.